0: Hello. Ekale ma o. Etore sa o etore. Ami o Jesu.
1: My joy program.
0: Eshi gan sa. Hey. Esa. Eni eyo phone ye phone speaker ba. Sa. Eni lele. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Isa. She. You know, she alone. Hello?
2: Hello.
0: Ah, Baba, me say, she said, Jimmy. Ah. Okay. Hello, mommy.
3: Hello, pa.
0: Hello, ma.
3: Hey, Jejo.
0: Benny.
3: Baba kan pe wa wole.
0: Benny.
3: Ti won fi oro kan ni lowo ta ni fe sise lori re se to ba di loni.
0: Benny.
3: Pada.
0: Mi o ri. Mo pada pe mi. Mo pada pe mi. Okay.
3: Adupe lowo
0: na.
3: Ba
0: ti
3: pa pe Olorun ti yan ju.
0: Se mi na ro ni tori mo pe mi mo pe mi
3: o
0: si pari
3: ti o bi si a fe ko bi on se abi ko bi ti
0: o bi si be ne
3: adupe
0: no follow yes one ami yesu ami o yes one baba mi
4: hello sir o da wa pe number oluso lo lati role ni mo ti pe won la pe yi kin to pe afasaka
0: okay
4: tori moju number won olorun a ma to sele
0: okay
4: ba try pe awon ta ba yi lola na
0: bo
4: awa na ro pa won na o pe wole
0: o pe wole ah de gboro nene
4: nene aha ya mo kemi ngba ti mo ti bi number nene ngba ti
0: ah e ti fun o je mo fe dakun ta ba ti pare eto to bayi e ma se de WhatsApp yin ejo e mo binu e dakun ejo sir ejo yes sir e se o mo dupe o PR o e se gurugburu meje e ti se aya mefa ai yes sir hello sir yes sir ami o Jesu
5: eriwe di wa ko ni le ti oga yin
0: ben
5: Ben.
0: Ben.
5: Ben.
0: Ben. o Jesu ami o ami o da rosa e se sa adupe o
2: eto godori afofe o
0: o ku se ju meta bayi hello
6: hello Adeyinka
0: daddy mi
6: mo ti pe oluso oringi won ko ti e
0: okay
6: oringi bi emi ju won ko ti e
0: okay
6: wa fi another line
0: okay
6: second line won
0: okay
6: iyan o lo
0: okay
6: iyan o lo mo ti pe afasa ka gan kan to pe won liye
0: okay
6: won lo wa on another call mo mo pe won try lati pe won li niyan
0: okay
6: se iro
0: ẹṣe o ẹyin baba mi ẹṣe o mo dupe o ẹṣe gan mo dupe gan ẹṣe mo dupe o mo dupe lọwọ yin o mo dupe lọwọ yin baba baba yi ẹyin mama mama mo dupe lọwọ yin ọmọde ni mo jẹ apanle ti tẹ ṣe fun mi lagbara lọwọ ọlọrun lagbara lọwọ gbogbo ilẹ jẹun ọmọ loruko jesu gbogbo yin le jẹun ọmọ o isu ọmọ o ni kan lẹnu yin e ni saisan e ni fi aisan gba e ni fi matin igba mama mi ni ma sọrọ ma fi ah kiyan ma ṣiṣẹ kiyan ma fi matin igba ni kiyan jẹ njẹrẹ o e ni fi matin igba o lagbara lọwọ e ni fi aisan gba loruko jesu mo mọ riri gbogbo yin o mo mọ riri yin gan pupọ pupọ fun ife ati iṣọ ati abo yin ti e ni seto yin mo dupe gan mo dupe o mo dupe o mo mo riri yin o mo mo riri yin gan o e se pupo pupo e se gan ade nke je mo dagbere na na nu aye ti e ba ni glaucoma bi aisan oju te se rina ni o te rina e yo si mi se ri oju ọba ara ni ojú dẹ̀ jẹ́ nǹkan pàtàkì inú ẹ̀yà ara tí ò bá sójú èyàn ò rínà bí èyàn ò bá sì rínà kò sí téèyàn fẹ́ ṣe tí ó lè dá ṣe yàtọ̀ fáwọn tí ń lọ sí skúù rẹ̀ tí wọ́n bá sì lọ skúù rẹ̀ gan tó ṣe tán tí ó bá jáde náà wọ́n mú wọn jáde náà ni nítorí ìdí èyí gbogbo àwa tá a ti ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ tá a ti fàárọ̀ kùtùkùtù ṣiṣẹ́ tá a ti fọ̀sán ṣiṣẹ́ ọjọ́ alẹ́ wa ká sì jẹ́ ló dá nítorí ìdí èyí tó bá ti ń bẹ̀rẹ̀ tó bá di pé ó ń yun yín ó ń gun yín ó ń ṣe wá ó ń sẹ̀yìn ẹ tètè kàn sí mi sherry prevention is better than cure ká tètè lo nǹkan sí ó tètè dájú pé kó wá pẹ́ lọ àwọn nǹkan kankan wà tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ tí pajápajá bá mọ̀yàn lẹ́sẹ̀ wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ò rọrùn tí pajápajá bá mọ̀yàn lọ́wọ́ wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ò rọrùn.

nibi kibi ti won wa ayeraye le danu laaro wo mi sa so ngboro mi ogboro mi dada sa nigba na o wa nso ipe awon omo ni ni oluwa omo anu lere bo fa ti ri lowo

0: mi gangan be ni mo se so gbogbo awon eyan wa wo pe bo lo se je njo yen lohun ti mo nsunkun ekun ti mo nsun njo na lohun pe ki sele yan mo ba sele ekun yen ni gbogbo wa nsun la koko yi mo gbadura pe olorun yo re wa lekun a o ni sunkun mo orilede yo gbatura anu soro lori wa oda to ba ngbo mi o prophet Caleb Oladin Olulade baba AK 47 o lo npe o se ri akoko yi akoko adua mi o akoko ibanu kedun that's why them moving so big kesa koko to ye ki church ko ma gbo firi kesa koko to ye kenikan ma so pe o ye mu da mi we akoko ibanu kedun akoko ti omi je njade loju ara ilu e akoko to je wi pe gbogbo eyan o ye ka jo kedun ka jo gbadua orilede ko gba itura o ni akoko yi o eskisa edide mo de gbadua loruko jesu omo ni kuma lowo wa lo ni ba o laaro thursday ataro sunday ibi kibi to ba wa emi ma invite eni wa pade awon iko olodumare ni challenge ni badan te ba ti de challenge e wo mato to lo si malete ke so ke lo si mo mo wo lodo baba AK 47 ibe yen mo ti do dagbaye iwo na ma bo aro thursday ni o ma ni agbara ago meji aro ti agogo mewa bo laaro ni ina adua o ma jo be ni won ma sure fun awon eyan mo de gbadua pe ileri o se fun o e tewo yin gbogbo omo to ti fowo re mejeje gbe o ni mo iboji
1: amen
0: o da na omo re o ni disappear
1: amen
0: ani omo re o ni disappear
1: amen
0: ori omo re won ni ge
1: amen
0: ese omo re won ni ge
1: amen
0: apo omo re won ni ge
1: amen
0: omo re o ni sonu
1: amen
0: e so pe omo mi o ni sonu
1: omo mi o ni sonu
0: e so pe won omo mi o ni sonu
1: omo mi o ni sonu
0: e so pe mi ni o ni sonu
1: mi ni o ni sonu
0: gbewe gbewe
1: gbewe gbewe
0: ko ni gbe omo mi
1: sagba
0: sagba
1: ko
0: ni sami
1: gbogbo aye mi
0: alaafia
1: alaafia
0: ni mo ma fi lo
1: ogun idile
0: ko ni bori mi
1: ogun adugbo
0: ko ni bori mi
1: ogun
0: ilu yi
1: ko ni
0: bori mi mo gbadua latoni lo e ma ra anu gba broda akoko re o ka sun mo olorun gbogbo lana ta nla gbogbo nta nla koja broda wo akoko re ko fi aye re sun mo olorun o ba le sun mo olorun ori ofe lati bori gbogbo odojuko yi yo bo sinu aye wa o god bless you lagbara olorun mo nlo si jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de to run ri ja ajolo taye awon ori ofe to le se famu obi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jordani oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma bi okun oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun je ka obi re olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo orore re o se be jesu oluwa wa phone number e lo phone number 0800 66 48 14 55 0800 66 48 14 55 gbogbo bi o ba ya si loruko jesu ona o na fun e te owo yin ke ma sami adua ose yin ma pe yin ni oruko eni to laye atorun ose yin ma mure wa fun yin bo se n gbo mi nibi kibi to wa ose yin ma mure wa fun aanu o ma jade si o gbogbo eyin te n saisan egbe owo le ibi to n saisan ni oruko jesu eni to da aye ati orun mo lo oruko re loni o ya gba iwosan ofa isan lara re o ya ko jade ofa isan lara re o ya ko jade bayi na jade iwo ofa isan bayi na jade iwo ofa isan bayi na jade ofa isan bayi na jade lara re bayi na jade mo wi loruko oluwa eni to seda aye ati orun ofa isan lara re o ya ko bayi na jade mo pa ni ase mi o dalagba oro jade o di ase ase jade o di majemu majemu jade o di majemu agbelebu majemu agbelebu leni kemi o le daduro mo duro mi o daduro mo soro mi o da soro mo soro na tase tase gbogbo eni to n sami aye o ni pa o lojiji inu awon eje ti won ta sile lorilede yi emi ati wo eje wa o ni si nibe ile ise yi e o ni lana e o ni jona gbogbo eni to n sami mo bere fun anu anu juda o ya ko jade si o ìrànlọ́wọ́ juda ó yá kó jáde sí ọ ògo rẹ kó gbilẹ̀ ògo rẹ yóò jáde iná ògo rẹ kó máa jò ayé òní parawọ rẹ ìràwọ̀ rí òní wọlé ayé òní paná rẹ ayé òní sèkàfọ́ wọn ní fọmọsí kàfọ́ lórúkọ bàbá ọmọ àtẹ̀mímọ́ wọn ò ní fọmọsí kàfọ́ bẹ́ẹ̀ ló máa rí ó rí tí ẹ ṣe o ti rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó rí o jésù.

0: ti enu mi jade ni oni ojo kewa osu kesan odun 2026 gbogbo en to ba ti ri gbo ti aso tele ba ti n jade mo fa mora number 1 loruko jesu ire re ma si awari e ola re ti o pamo lara loruko jesu ola yen ma jiride
1: amen
0: omo re ologo ti aye fi pamo oluwa gba jade
1: amen
0: ire re ti won gba lowo re temi soke aja loruko jesu oya gba pada
1: amen
0: aso ola re ti won ti gba tipe tipe ani aso yi re ti won ti gba tipe tipe oya gba pada
1: amen
0: oya fi bora
1: amen
0: oya fi bora
1: amen
0: aye ma gba sogo lara eyan o won gba ti peteru olorun gba pada awon angeli ti olorun lo lati gba pada fun peteru oya won gba pada fun o
1: amen
0: gbogbo agbara to gba so aye lara re o kan gbe ileri ayeye ileri ayeye o ti di ufa aye jo ti pe but won je o sa ayeye eniyan lo wa die loruko jesu aso aye re oya gba pada
1: amen
0: oya gba pada
1: amen
0: omo re to ti gba lowo re lo to n gbo po bi mo but won je o bi asiko ti to bayi oya lo bi omo na
1: amen
0: oya lo bi omo na
1: amen
0: oya lo bi omo na
1: amen
0: won ni wa kole ogbo iwo gan fi lala but won je o ti rile na oko loruko jesu oya lo pari ile e
1: amen
0: oya ti e lo rale
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ani koko omo tuto fun o ti aye de six lowo e loju ala loruko jesu oya gba pada
1: amen
0: wa ara moto
1: amen
0: wa ara moto
1: amen
0: won so aso tele ere si aye re o ma se omo lara
1: amen
0: fisa to fe gba tan fo oya gba
1: amen
0: oda iwe igbelu ye oya gba
1: amen
0: ba iwe igbelu ti e
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: gbogbo en to ba ti si a program yi loruko jesu o ye anu gba
1: amen
0: aye ra fo
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: to ma te mo
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o ye pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sibi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality toluju a wa ni gbaremo idiobi airport area ni ilu ibadan be ba ti de ore meji agugu so pe sibi oba lo nlo ko se ti o mo be gbogbo adua ere ati anu o ma to leyin
1: amen
0: o ma to leyin
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: lagbara olorun on the 16 on the 17 and 18 awa ni camp wa mo so pe igbiyanju mi ni pe kawon yen jeun ofe ni ojo on the 16 at 17 ko hani didi ojo ororo ni ye ojo ayo lo je ojo ta yi ipo enikan pada kuro nu osi si ola ororo ma change kadara ti o dara si eto dara ororo o ma se yen nipo nipo osi si ipo ola ororo o ma transform aye eniyan ororo o ma tu aye eyan se ona to di ti ororo ba debe ona yen ma la nla se ni awon ororo ni oriwuru ta pe kan ni breaker oil to ra awon ona to ti di lati fo awon lekun irin ororo lo nje be enikan ri mi gbogbo so tele bi wo ba gbagbo o loruko jesu ti nasareti gbogbo lekun irin ati ajaga awon agba tan fi di ona o ya jada loruko jesu so awon ojo yen ni agbara mo so fun wa pe eyan ma nilo ara won woli nilo woli be ni gbogbo eyin iranse olorun e jajo pade nbe mo te so wipe awon iko olorun ti olorun pe ohun gbo ipe looto but ipe ye o yi e to won so fun pe olorun fe lu e so to na bi so to you need major prophet lati lead ye into ye ko se a o jo pade ni gbogbo akoko na in fact awon akoko yi eyan ki fi sere eyan nilo lati wa niru awon ipo be mo gbadura loruko jesu owo olorun ati agbara re o ma gbe owo loruko jesu
1: amen
0: o ma gbe owo
1: amen
0: bo ti so fun wa pe ki gbogbo eyan ko lo get slippers ti e ko get what
1: slippers.
0: Get rasile Benny, slippers in the budget, the true slippers. Ra, half it by Dua Adama, anoint here. Bomisa, Ojoto Suba Party, stroke, Aro Joke, you're the one. This is also Minera, Luma War, Batanya, Oti Kuse Bebusoe, Tobati Jiba, Ulo Kotisebo. Eh, I will make a white man turn and summer, Timara, Yellow War, Timon Billion, let's say, a Dua Luman Debe, Boba Dua, no Rukojis, Omari Anuba. And got that to be me, Peradi. Say my plural, Nemo Padilla, no sooner. Could you look his announce? What you make my plural? He wrote up my pre in Lotima. Eh, that Danny, Kiwoli, Kofuro Bowser and Jonah. Carry Gatampenoro, Kori Gatampenuoli experience. And Tampenuoli at their post too. He ran with B, Totima Barrier, and we call on la, la, your Padde, Benny, Rao Gabila Hina Jikafa. Now we in the house. Most of the in the air in the door. No, we call just we are nobody. Amen. Nobody want.
1: Amen.
0: Nobody want.
1: Amen.
0: Nobody want.
1: Amen.
0: Nobody want.
1: Amen.
0: Nobody want.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: On that Thursday, I'm a pade. Nime pade la. Tise e pade agbara. La tise bioba. Ni igadu. Omani agbara sa. Moso fun epe. E yi ti eko. E bale yi dasi ngu ome. Te wale ku. Peke ja pade. Lene. Afe badu ato ni agbara sa. Mone. Awan ti. Obari kon wangari bale. Eko kuta wawo mesan. Eko dasi ngu ome. Afe badu a. Ati ba. Lana. Sugmo e wana. Yaka jok ba. Noru ko jes wari anoba.
1: Amen.
0: Omari anoba.
1: Amen.
0: Omari anoba.
1: Amen.
0: Omari anoba.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan lo nilo woli. Olorun le fi ase si enu woli re lati so awon aso tele rere. Yo de bere si ma wa si Imuse. A ma wa si Imuse lesese ti ko ni ye. Ase Olorun ni to fi fun awon woli re. Bolorun se nlo awon woli re niye. Mo gbadura loruko Oluwa ti o da aye ati ohun. Omo re to fi nbu o yo de ogun agbaye.
1: Amen.
0: Yo di ogun agbaye.
1: Amen.
0: Gbogbo ti o sese laye o ma sese.
1: Amen.
0: Mo lo ma sese.
1: Amen.
0: O ma sese.
1: Amen.
0: Yo sese fun.
1: Amen.
0: Yo sese fun.
1: Amen.
0: Yo sese fun.
1: Amen.
0: Yo sese fun.
1: Amen.
0: Asotele tenu woli jade. Woli Eliza. Ni le wa won ba keji. Ni ori kere. Ese kejo de iketa de ni ogun. Asotele ni agbara lenu woli. Oni ni iwo yi amadu iwo gbe okun re mara mo sa ke si aso tele ye Eliza o tele so pe bayi Oluwa wi o so loruko woli woli ri agbara lati so aso tele ni oruko woli tori pe oruko Oluwa ni o gbagbo Oluwa lo pe so oruko ta pe ni woli woli le so aso tele ni oruko e Wuli yen so aso tele loruko e. Bo bere yi ni woyi amadu wa gbe omokunrin re mara. Ah, madam yele ah. Wuli mato mi je na o. O mo age mi ni. O da npe mo age mi. Se mo age mi sa. Ah, wuli ni emi mo so aso tele. Oguli e ko le danro mi duro. To gun ba ja o tele, ti emi ba so aso tele, ogun to wa nle e kuli oro mi akoko sena ogun ni ano joko so woman o lo yu o de bi omo o de lo yu o de bimo ni akoko ti woli da e wa gbo mi sa emi ma so fa won yan pe toluwa ba da e lohun iyan o de ko relax ewu igba ederun iyan buru gan opolopo awon eniyan nigba ta ba gbadura toluwa ba ti da won lohun ni ikeyi wale ripe wale wesi o le mi ma npe ni ewu igba ederun adua to gba nigba isoro nigba to so ko ti atiji ati mu ti o le ti mo gbe deti sugbon nigba to lo da si oro re ikan wa ron o wa ri last ti won so fe pe awon to fogun je tele ti ogun ye se ti won ti ku mi won ku na o won de nwo e won so e nigba to wa rewesi won so e nigba to ma simi e gbobele ni to ba rewesi lojo ogun agbara re ko to nkan o gboro rewesi adua te me ba ngba dua to ba ti de ikorita idahun are we si asu e ma po fa dua won ni dahun mo won gbe ikede won ni dahun mo enikan ti so fun mi won daddy onu gba ti wo yi bye bye bye to se kan bye bye bye fun ni no je ko lo so si mo mo ni wo yi yen den tes waju ah iwo iwo ko olohun won ko olohun on tes waju iwo wa du olohun lo so si mo se olohun mo pa wa so si sa olohun le mo to ba sele pe woli kan ba se oni bi woli mi le se oni anfani bibeli so to ni agbara po ko tumo si pe ogbu woli to ba kan laye na ni woli to ni ni ona olorun ha eni kan gbo mi sa oro I jade bi ra pada si o ni bi ti wo pari se si ara o pada ara o pada ara o pada ara o pada ara o pada in the name of Jesus bo pade mama kan about Saturday level 10 11 years ago mama yen so pe awon ma nta oja ni gbagi nigba kan nkan se dada but suddenly bisika wole ni olohun wa ona bayo e olohun ruju to e olohun wa ri pe Christ fe ma mu itiju ati abuku wa o de ko aso eto ko de ko nbe o lo gba shop si gboro kere kere kere kere aso ndeku titi ko fule laso mo o ni ba to gbadi lo wa ta so ba reduce olohun ma gba so awon to ka so wa olohun gba so lowo won o ni bo tele o ni gba to ti ku loja ko se to gba so fun mo ni keyin iya ye di en to wan ta iru kilo nta wa bere sin ta iru on ta iru on ta iru on ta iru o to je gbe sin bi iru ko wa ni kankan mo e gbo mi sa e mo pa ye nbe ni aye nbe sugbon nigba to pade woli a jo gbadura bo so fun pe ko si ton lohun le se how da o pada si inu opo ola re leyin adura yi ore kan tan ti jo wa ni gbagi ti pe ti pe iyin wa pe pada iya alangbaja kilo se to wa saku gbagi ah si bu won ri gbogbo to sele oni ma bo nigba to debe iyin wa so fun pe sobu e bo je pe elomi ti gba bayi I sobu kan sisile ohun ma ba e gba wo ko ja sibe lo ba to dipo won to de o mo ni kilo sele oni daddy oni wahala ni oni won to pon fun ni sobu won to ko ja awon fun ohun o ti eni ko bo bayi bo lo se fe se mama e ko ja sibe e lo se nkan tan ni kan se ogun ti selaye yin o kidi di ti mo fun wa soro e bayi mama yen ohun lo wa pe number me 08082088888 ibe lo ti pada get contact mi pada oni ah oni mo ti wa America lati odun mefa seyin olubo to mi ore ofe lati pe odun mefa lo ti wa America won ti ni owo lowo aye amadayan duro enawo bayi e so pe oluwa
1: oluwa
0: kila ye fi se mi
1: kila ye fi se mi
0: to fi dabi duro olorun dide fun isegun o me Oluwa
1: Oluwa
0: kina fi gbogbo lara mi
1: kina fi gbogbo lara mi
0: Oluwa
1: Oluwa
0: kina gba pada wa sebi ologo kini ologo mi lo oya adua
1: oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu ebi mi lo
0: ba
1: sebi oba wo
0: ne wo ba ka ko ka ba ka lọpọ loju orun ohun de ma nje o loju ala iru yen ohun ti mo pe ke se lasan sugbon nigba to gbo pe won se communion o de tun gba ose lowo woli leyin re ni segode e gbo mi sa ti ogun ba nja ke se lasan owo kan ti bi kan wa ni mo gbadura owo ijoba okoko o ya gbe na
2: emi na ti le ri o baba mo dupe o olorun se bi oba o ti se ohun rere ninu aye mi o ti ba mi segun oju orun o last week mo ri pe mo jeun ni oju ala lo de tun ri pe enikan wa ba mi ni ase wa ba mi ni asepo loju orun o ba o mi ti pelu mi loju orun mo sa o tun fun mi lo jeje na mo sa gbadura mo gbadura mo gbadura pe ko na ko ba mi se ogun yin ko na ba mi se ogun ko na ba mi se ibu ki lele mo de gbadura o a so ma aladura omo aladura ni won so di nkan mi mo mi lowo ebi wa ba mi o sa gbadura ooro na mo mu mo n se gbogbo e ni gbogbo iwe ni gbogbo ni gbogbo last week yen titi oko ti daddy baba ni ka se gbogbo e ni mo n se o mo dupe lowo olohun o ni communion ti baba fun wa ni aro ana to ni ka mu mo mu todo mi ninu church ko to di pe mo pada sile igba ti mo de ma pada si ti mo ma pada si ile mo ri pe mo jeun sun mo se jeun ni ale ana mo de ni ki mo we ose mi mo de ni mo de sun ohun ti mo ma sun to ni yen gbe mi lo mo sa ri omokunrin yen wa binu si mi o se ba kan loju ala ni da lohun mo sa lo ti mo sa gbe bag mi lo si church ni temi ti mo de ma de church mo ni pe mo se de church ni wa kokon so nu die ninu church bi o se be si ni po magot niyan o se be si ni po niyan mo wa kokun wa sa fi owo si enu mi be si ni po senu mo po gan mo wa be si ni mo wa po mo wa ni pe ti ta sile le ni bi ti mo su si ni church wa be si ni pa mo po papa mi je ka won to won be yen kon ri mi mo sa ko gbogbo e mo wa lo danu sita mo se lo danu sita niyan bi mo se laju ni mo se wa laju niyan wa ni ah wa wo ri bed ti mo sun wa ni eye se ala ni ah mo ni dupe lowo olorun se bi oba ogun ti Olorun se ninu aye mi niyan o mo dupe o adura ya ma gba lori wa ni o emi omo ijo yin nkan odo ni o
0: ha so pe oluwa
1: oluwa
0: ibode oju ala
1: ibode oju ala
0: ibode oju orun
1: ibode oju orun
0: mo wu loruko jesu
1: o wi loruko jesu
0: e gbina in the name of Jesus
1: amen
0: so ipa dura da gbogbo eyan omo olorun to ba wa leko ipade one ma bi sere ah ele se pataki mo ni koko gbalẹ mesan ko da sinu omi ma bo ka jo gbadura awon asiri nbe lowo woli gbogbo asokola salorun loruko Jesus o ma ri anuba
1: amen
0: ngba teni kan so pe inu irun pe odun mejila ninu firun odun mejila ki lori de fi isegun re
3: oruko mi ni Mrs. Theo Obakayode mo npe ni ilu Ibafu oluwa o wo mi san nipasẹ ororo baba se bi oba inu yen se mi o ti to 12 years to je pe gbogbo awon ton ba ri mi ni taga won ma nsa fun mi ni mo ti gbe ti eniyan ba fe ro bi omo inu yen ko o tun ju ti iyen lo inu mo ti na gbogbo owo kan mo nse bara kiri gan gba to wa ya mo wa ojo aji ojo kan mo wa lo si ijale bi mo se wa n pada bo bi inu ise tun ki mi mole niyen ah mo ni eleyi mo de ti so pe ki iwo olohun bo ba fe ki n ku ki n ku oro irora yi ti poju fun mi bi mo gba bi inu yen se won gbe mi wonu moto ni nigba ti mo debi ti mo lo won tun gbe mi wo ori okada nigba ti mo se agele won gbe mi sori bed ana fun mi ti n lepo mo kan de n yira mo n yira pa iwo olohun kini mo fe se bayi mo de n soro tuetue nigba to wa ya mo wa n lo si mo fe ma lo sile pastor wa obirin kan ninu ijo yi ni o won n pe ni mama pepsi emi pelu e pade ladugbo bi mo se ya sile e niyen o ni mama o ni kilo se yin mo de so fun mo salaye fun mo ni ko jo mo ni se o ni ororo baba se bi oba sile o ro ohun ni o ni ki ma bo bó ṣe wọlé nìyẹn ó lọ gbé òróró yẹn ó ní ṣé mo gba ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba gbọ́ mo ní mo gbà á gbọ́ bó ṣe ní kí n ṣí ẹnu mi nìyẹn tó ṣí òróró yẹn ó fẹ́ da ìdajì ẹ̀sìn mi lọ́fun ó ní kí n máa lọ lé nígbà tí mo máa dénú lé mo ṣàbẹ̀sí ní ṣe ó gbá ó wájú ọjọ́ kẹta tó pé ọjọ́ keje tí inú búburú yìí tún ti wá bẹ̀rẹ̀ bí mi ò ṣe gbúrú ẹ̀ mọ́ títí di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀
0: yẹn somebody shout hallelujah sọ pé olúwa
1: olúwa
0: ẹ ṣàwárí ọfà ayé mi.
1: ẹ ṣàwárí ọfà ayé mi.
0: olúwa lè jáde.
1: olúwa lè jáde.
0: lè jáde.
1: lè báyé.
0: lè jáde.
1: lè báyé.
0: lè jáde.
1: lè báyé.
0: in the name of Jesus.
1: amen.
0: mo palasẹ bíbélì kọ́rọ́ ọ̀rọ̀ rẹ jáde ó dẹ̀ fún wọn lára dá gbogbo ẹ tẹ wà ní ipò àìsàn ọfà tí ń bẹ lára rẹ lórúkọ jésù ó yẹ jáde.
1: amen.
0: awòsàn.
1: amen.
0: awòsàn.
1: amen.
0: in the name of Jesus.
1: amen.
0: sáré ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ mọ̀ fàdúrà ṣeré. odokunrin kan omo 43 years to ba gba pamọ omo kan mu ku mo je je ku je mu ko lo mu ko lo la samọ ko o je mo pe ofa kan lo wa nbe but awon obi to gbon won ti kabuja won
4: emi ni maria ojo ije sobi oba isale afọ ogbe meso o dupe lowo olorun omo mi awon meji ni mo bi laye mi laye mi okun kan mi kan be bi pe yo kore ni mo pa pa sa gbo ah o si ki da ti ko lo ṣugbọn mo gbe de ṣugbọn orere ti mo pin nínú oṣù keje gbà mo rororo mo wá bọ sọ lè mí náà ṣe bíi wòlíì bíi bàbá mi wòlíì mo wá bọ gbogbo aṣọ mi náà mo wà ní hòhò mo wá ní òróró mo tàkàkà mo wá dé òróró ṣe ara mi mo dá sí ikọ̀ mi mo dá sí ọmú méjèèjì mo wá bẹ̀rẹ̀ àdúrà sí ọlọ́run ìpè ọlọ́run ìpè bàbá mi ṣe bí ọba ọjà lórí samson sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ọmọ mi sì ti pé 43 years kò lóbi kò sì lọ́mọ ṣùgbọ́n mo gbẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí mo ṣe yìí samson jẹni tó ṣe ọlọ́run èmi gbẹ́mí èmi kí wọ́n pè kúrò kòrò ní ìdájọ́rin ìyàwó náà mo dúpẹ́ àti níyàwó a lọ ṣe ìfarahàn láìpẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́.
0: gbogbo ẹyin ọdọ ẹnáwó ọtún sókè mo dúró bí ikọ̀ àti ìrìjú olódùmarè ogun láti lé bàbá àbí láti lé ìyá tó wọn fẹ́ ba ògo rẹ jẹ́ ogun yẹn wọlé jesus christ ogun yẹn.

0: morra assim. É, morra assim.
1: Bajerino.
0: A fissuru. Olha, yosha, no, wow. Olha, yon lolo fè wa agbede tori kwe ito wo bae la amadu obè yon. Eti to wo wa koko wa onto la tek bè no se. Oya, ebre, sinye motan gara yin agba wo wa mbi. Elani dodo ta yise joe loru kore, olo ngok pe se nye. Bè ni emi ati ojilo wo amok bomo shò. Awana oshe ton akpe si omi tomo gara ga. Eye te fi re sore. Ema tina yin lori yin la yin edro si bè. Ema pari wo, ewa ma agba wa ni kete kete. Eka wo, lati ayo lujara ni agba yo jokpo ti Facebook. Ela roma ito na Splash FM 105.5 e badon. E like, e love, e share, comment ni. E je ki o ma agbera. Eba akmi yo, mewa, mewa, e ni ko kani yo. Oda na. Be, ma se, njo, njo, njo, njo, njo,
1: today editor
0: awa ni nu
1: mi do
0: awa ni nu
1: mi o me ni to to si
0: e go mura si eh iwo lo wa ba ngbe nle da ko tori olohun
1: ikan ti wa
0: mu keji wa mu keji wa ijagbe po eh ala mo ti a
1: ya ro ye mi o
0: o de je gbe na tan ka lo si pele ti elogun ojulo wa mo gbo mo so
1: yes sir
0: won ni gege bogo awon ipinle bayi to si je pe egbe oselu won bota bombo ni o lati gbina ya ipolongo ibo ko wa won won ni sugbo sa ni ipinle ti enugun oro mo tun babo mi yo
1: bolu bayo
0: won ni ati kede bayi ya yan ri pe ajo kan eleyi to ri si ato to ni se pelu awon ilana

0: Quaker Oats, much more goodness. Now in a new pack.
1: Adetu, mewan shele ni dunia. Into what a wambe, lata aro te si duoti wagbagbagba. Ama kinyo, a kinyi a silu nyo logo eno. Ha! Ebi mosofon yek pala yoro woti e kase nile a si walori eto. Enta ba wan shia lori kani Facebooku. Adupa lo wo yon, enta eti shia re edakun. E lo sori kani Facebooku yon, ni bo wo, ko ni bo obese, ni ko ni bo bi. E shia re. Eni ko kan bi 50-50 ko le kari le ko si le kari oko. Ala yoro wute si waju. Nibi ti ise wadi alagba ti le shio lokpa na ti agban ti eme kwe ati sot agban ti wa. Ile ta wa se wadi e. Lati bi e je dogun lati mba abo. Le shio lokpa na wagbe tu wana jade ingba ta wajo sira wan gege se gege ne. Oda akpo nigba ti se wadi iba lakmanja. Nto wa ku lodo le iṣẹ ọlọpa ta n reti lo update bayo igbawo ni e charge si court igbawo ni court hearing yo bere gbugbe pata la fe se follow up iyun lo wa ku bayi teyan mo Nigeria ti e ba n tag le iṣẹ ọlọpa fun o sa ti ye yin abi e ja tun gbala ye siwaju si desi oyawo ja gbala yoro un siwaju si number 3 oya jagbo

0: kaabo pada latojo oja ikani it is plus 105.5 to wa ni lefun bala velele ni le ibadan o ya ta lo ta o tan je ope ni ugbodo Faisal to ba igbo won se ndarapo mo wa ele wo 1100 ni bikibi ka kiri agba nla ye ele okan ni ba ni dore Facebook ikani it is plus 105.5 lori je kama fan familia wa nbe lori TikTok at top striker 100 at top striker 100 gbogbo eyin ta yin so pe eh prediction ti mo fi se ori kini lana e ri eh mo ti wa ke telegram ti wa o telegram ti wa be ba lo si je kama fan family mo ti fi telegram si be to je ti Naija Sportment blog blog yen gbogbo awon oriyin to ni se pelu oriyin ere daraya ni ema ba pade nbe bakan na awon match prediction na wa nbe match prediction wa nbe fanfa ni eyin omo ope awon to get e lana won ti ko awon ti sare ko fa re ntian awon ti won gbo ti won gbo ti won ri ntian mi nwi ti won gbo ntian mi nwi lana Naija Sportment blog e ba ti debe mo fi sori Facebook mi lana na je ka ma fan family Facebook lana awon ti won sare ja si gbogbo prediction yen lo correct lana gbogbo prediction yen patapata mefa ni gbogbo e lo correct lana ehe gba mo wa so opolopo wa ni a in ba won se telegram ni okay mo ti wa se telegram yen Naija Sportment blog oni telegram yen bo ba de ori je kama fan family ni Facebook mo fi be mo fi link yen be to le gba dori telegram yen ba ti dori telegram yen awon news to n jade awon news to n jade ni wa ran se sa awon update gangan awon breaking news e ma ri lori blog yen bakan na match prediction okay the verify iwo okay ori lana okay iwo agbenu si e ma waye ko si wi nkan kan fun mi o ko si iwo gbenu si mefe fa lo wole o si wi nkan kan agbo nkan kan wahala ayo e ba ti press link yen e ma da po mo telegram yen lori telegram yen awon news sport news o ma jade den awon game prediction awon kan ma se sibe ni o ko si game to ko je n gbe edebe o emi a ki se magician o ehe ngbo debe to ni atori pe top striker lo predict ebe lo ba ni eyin kini gbadogoji ero owo ja n so pe mo so pe confirm o not 100% o cause 100% keke o 100% kan lo wa iku gbogbo wa la ku iyen lo suoju ti ose ni keke to le be ni keke fa ko se ni na to ma so pe won o ni ku iyen 100% o so ri gbogbo nkan yoku abamoda lasan ni o a ma pe won o ni si lori papa na ba n gba ball wa kan foju inu wo pe oke tele yi ba ri bayi tori bayi tori bayi mo se se ko pada ro yori si bayi o ni game prediction prediction na pe o won so yi pe kan si confirm nbe o bo se jenu o gbo ni en tori pe top striker ni iru jeta ni isin mefa ni mo yan la predict merin lo correct meji o mu sugbon gbo di lana mefa fa lo correct bo se ri nu o iru e ni ni isin owo oku sowo ori o sugbon mo drop e mo fe ka awon eyan darapo mo telegram yen daadaa kin to wa drop e link telegram yen ti wa lori je kama fan family Facebook mi je kama fan family Facebook mi link telegram yen ti wa nbe Naija Sportment blog ni news ni a ma n gbe jade nbe awon sport news lo gbogbo sputo to je ma sport ni ma n jade sugbon ijo ti game ba ti wa bayi o ma fi prediction si prediction ma n wa nbe fanfa ni awon omo ope bo se je niyen lapa ibe yen o ya papapa lati ibe yen fi gagbaga ti o waye leni àwọn afigagbága tí ó wáyé léni especially UEFA champions league tó máa wáyé léni tó bá ti ń dago mẹ́fà kù sẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún Fenerbahce òun àti kọ AS Roma ni aago mẹ́fà kù sẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún yẹn náà 17:45 p.m. oni PSV lo ma gbadejo Shakhtar Donetsk to ba dago mejo lale 8 pm gangan iko Bayern Munich won ati FK Bodo Glimt mojo ma wako ago mejo na ni ko Manchester United ati Saba mojo ma pade ara won iko Como lati le talo yo ma gbadejo RB Leipzig lati orilede Germany Slavia Praha won ma gbadejo RC Lens lati orilede France awon afigagbaga eleeto ma waye lale iniye ninu idije UEFA Champions League bi ma ti pari eto won o fi prediction ye won o fi sori Telegram ye Naija Sportsman blog lori Telegram Naija Sportsman blog lori Telegram sugbon wa ba de je kan ma fan family ni Facebook link yen wa nbe to le gba join beyen bó ṣe jẹ́ nìyẹn lágbára bẹ̀ yẹn ó yá láti bẹ̀ ẹjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ eléyìí tí olùkọ́ni sinedi sidentọ sọ nípa ọ̀rọ̀ ti Ballon d'Or gbọ́mi dáadáa Oblaze Cut and Design gbogbo Joyce B Oblaze Cut and Design designer top striker nìyẹn Upman U ok Red Devil ti ẹ̀mí ọ́ lábí àkóso ID Noble Man U ID o ti lo bẹyen ẹyin ẹja wọle sinu ọrọ yẹn ma gbagbe o kaṣe a ni pe yiko to mo so fun pe o ti po si iyan bi marun na ni o lanfani ati gbenu si losan izowo kekeke 50 100 150 100 200,000 bo se lo niyan oku owo re o o ya gbagbagba lati bẹ ọgbẹni James Aremu akudede woyo
1: atokun ki gbogbo ara le pe o ka so
0: eje asare bere bayi pe baba wo olukoni sile disidin
1: be
0: la koko oka pataki ni ninu itan Real Madrid
1: be
0: o tun je olukoni olede France lowo lowo bayi
1: be
0: o wa soro kan lana ngba awon foro wa lenu wo pe lana Messi ti won ba si nominate ni igba 100 o na lo won mo dibo ohun fun ni igba 100 yen ohun ma continue lati ma choose titi ti mo fi ni nominate e mani oro yi so le akoko so le do ma won ololufe ati awon alakoso ko Real Madrid nu akoko niyan elekeji awon omo olede France to je pe Kylian Mbappe ni won fe gbe dani so le dun mo won nu ekeji eleketa Kylian Mbappe gege presently nu ko Madrid lo wa o ti jo omo olede France o den foju sona
1: pe Ballon d'Or
0: gege ni Ballon d'Or oju wo lo na fi wo lara awon ti o si dibo ni Sinedi Sidin wa o ti soro obo ti o ibi ti o dibo re si
1: Atoko, akono, number one.
2: Personal opinion, Kini Dai Zidin.
1: So,
2: Allah okoni ya, shubon?
1: Awon le ma ba wo bet ori ipo ati ato dimo. Gege bi, malik ba agbabolo ni Korea Madrid, to tu je olukoni, to de to she dada fun wambe. Shubon, ka wo present situation, Real Madrid, olukoni, yen Kini Dai Zidin. Òun ni kóòtù France lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí ẹni tí ọ̀rọ̀ yẹn tó máa tàbá jù náà ni Kylian Mbappe ó lè má tàbá ikọ̀ Real Madrid jù àwọn lè máa pa àṣọ yẹ kó olùkọ́ni wa tẹ́lẹ̀ àbá gbábọ́ọ̀lù wa tẹ́lẹ̀ táwọn ń gbé fún ṣọ yẹ kó sọ irú ọ̀rọ̀ báyìí but since tó yẹ pé kò ṣiṣẹ́ nínú Real Madrid lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí ó lè mọ wọ́n lè má ríro jù tó dẹ̀ pé tàbá wọnú ikọ̀ Real Madrid yàtọ̀ sí Kylian Mbappe òkè bóyá lè mú Jude Bellingham mú kì í ṣe pé wọ́n láwọn agbábọ́ọ̀lù tó bi mẹ́ta bíbi mẹ́rin tí ó wà lára àwọn tí wọ́n ṣeéṣe kọ́ dìbò fún lẹ́yìn ju Kylian Mbappe lọ omo ṣe ni ó máa tabá Kylian Mbappe jù so fún Kylian Mbappe èmi ò fún Kylian Mbappe lápọ̀dọ̀ mi mọ ìbáṣepọ̀ láàrin òun àti olùkọ́ni náà ìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan
0: ṣùgbọ́n àjọṣepọ̀ wọn ṣe
1: dánmọ́rán sí ìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wá ni wípé ká tó wá wo nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yìí sọ

0: ni on to ba ti wa ya kan ko gbodo gbedanwo ati lo ja lore tabile kan ni ti omo luabi eyin lo lufe wa ni ata elujara ni agbaye adupe pupo ju lowo yin o
1: adupe
0: adex ajayi ope yemi alesin loye adupe lowo yin pupo pupo ju e ma foje peter selifa son ke asis
1: eyan wa ni
0: adupe o toyin egbon la control
1: mama nu
0: yala yanu ajo wa losun ni ni
1: ajo wa
0: ake pelu owo oniran ayo ba mi owo oniran lo to
1: thank you thank you
0: ajo ko bi en to nsekilo
1: adupe o
0: toni ambolu ajo wa losun ni ni
1: adupe o
0: adekunle adebayo modino Kazim, adupe pupo ju lowo yin Abraham Adetunji Matthew Ajibade Bani Adeyemi Olubanjo Esola adupe ni owo yin o e ma bo wa se ni mewa mewa eni kokan won ye je lo sakata won ni ipile Kano tori pe gba nko gbe yi ofe na oju regede won ni gende kan o ona lowo sososun nekete to foju gan ni million lona ogun lona merin won ni eje mo pe keti ohun o e ti an salaye fun pe ani lo ka eyan ti mi o ba be le ri ka eyo kan ikan owo re je pe owo re nje ilo le fun rofe ni be won ni million lona gorin owo orilede Nigeria iyen 80 million naira won ni papapa fun lara re lo ba wo pe eduro gan na won pa laaru won fe dakale ni ebi kare lọgbọ awọn owo ohun pe ejo oge kan danu ko won si gba owo toto million lona 80 o nigba ti agbenu so fun ise olopa nipinle Kano to hun soro o ni eje mo pe isele ta nso nipa re yi hun danko gbi mani awon ore yi ri o awon ogbori o o ni kete eleyi ti royin ohun to ka won kugu ona o ma lo a ma se awari re o be ni awon si wo pe egbe takun ayelujara olodiwo ni ojo opo ti Facebook nigba ti o tesiwaju nu atotunu re o ni eje mo pe gende kan lo wa to n sare wa to ni a e ti gbo nbi askari nkan mo ti sele ani gende kan won fun ni owo million lona 80 o bi pe oya kolo re wa eka eyan wa ije nbo loro wa de duro won ni gende ta nso nipa re yi hun o ngbo lo to bobo e ga mo pe ko re nikan kan ti o fi kale won ni ngba to si lohun tobo tori ri ajo na tori pe kini ye omo ja si giver owo ti e gbe wa yi owo mo nlo re a million lona 80 won ni bo se pada de bayi oba dan pe baba ti ri a fo be se bo oba na gobe obi ohun to nowo go bayi won ni eje mo pe obe kara re ni hai won ni jogbo obe ka tan ne ba se lola ye pe nbo loro wa de duro bayi e ka lo hun ti ri yi on ti fun yin ni kanaw o ye ti ka de sawo
1: oda
0: o ye te wo now won ni eje mo pe won ba fun lowo eje nbu oro de duro lo ba sare yayaya o diwo lakata le se lopa o ti ejo ntori olohun e sa nu ohun o won ni ko won o sise ohun lo kakakiri ohun re nti o fi kale sugbon pa to nde tori pe kini ye obo gifa eje won kuku ge kan lara ka hun olohun ge kan lara ka hun o eje mo pe kete eleyi to nfi lele tan e kowo bota o ni won omo fohun lowo ile ise olopa ni iwadi alagbara o ti gbina ya baye eleyi ma alagbara
1: ko eleyi lagbara
0: danko gbe oro ni
1: danko gbe
0: ile iwe iroyin daily post lo je are gbo foto sun ni
1: o da to ba ni be wa ja lo taratara si oju ewe kerin iwe iroyin the punch eleyi to jade o won ni jeje mo pe osise olopa ele ti nbe ni ipinle osun o na ni amo ti se lola ye pe lana ti sojoru weze owo awon o ti barakunrin kan o eleyi ti poruko ti e ni taye kasali e je kini taye kasali se o won ni tayi taye kasali ta so nipa re yi o agbegbe ke eleyi to pe ni bodi o si ibe na ni nbe ni ipinle osun won ni jeje mo pe esun ti e fi kan o na ni pe iya to bi lomo eleyi ti poruko ti e ni kudidatu kasali won ni a taye kasali omo lokun ni omo ni deni o omo ni sese ku ni sin omo to gbemi lenu iya re ni won ni jeje mo pe sele to towo re wa yeye won ni ohun ati mama yen ajo lori oko won lori oko ohun na ni won wa leyi to ti se mama re lese o gbemi lenu iye o wa gbele kan ikoto ikoto o gbele kan ikoto ikoto o si sin iya ohun sibe eja lo sakata eni ti sagbonu so fun le ise olopa iyen ni ipinle osun Abiodun Ojelabi nigba to won mo pa bi ya bi doro fun awon akore yi won yi punch o ni eda ko ewo gba kogbi sele ni ipinle osun nje kini gba kogbi ohun o ni fe kan tele re o na ni iroyin kan de ti gba won pe ati taye kasali ati ya ekudira ti kasali won wa won won o ri won won o sun won o wo latara be ile ise olopa won tara bo se o lati le se iwadi ni bogan la won mejeji wa won le gba ta be si ni wo so tun wo so si owo pada ba taye kasali bibi ti eni olore farapa mo si leyin ti e mu kasali tan won be si ni bilere iwa ati ya re ni won je jo lori oko iya re da won lo pa bi ya bi du oro oro bode lenu re o oro to bode lenu re nko gba nko gbi oro ni nigba ti o mo salaye oro fun won o oni ewo ojo kini osu kesan odun 2026 ta wa nu eye lo won ati ya awon jo lori oko ni yen ni nkan bi ya go meje oni gba ta de be ni ya ma be sin bu owo pe iwo taye yi bo tin bo soro to gbo yi ale ti lapa ni o ati pe bo tin wo yi o se bi eni to ni arun opolo so wa ri ile ta wa lori e yi ti won wo pe o bo ba pe o bo ba ya o jogun re o ma lo lo bo ti wo bo ba ile gbon ti mo so fun o pe ko ya re ko yo mo daada wo ko tu wo bi ile yi owo e ko fa mo kan ti won mo lo ni won mo lo ni won mo mo wa fo hun nigba to nba jejeje to nba kutan nigba na gan ni o to ko oni se ri oro yi gan lo bi ohun ninu o lo wa pe ah ah e pe hun bo hun ohun larun opolo e tun wi pe ile to je ile bi yi to je pe ile ina lo ti gbe mi le ninu aye ehun lo won fi ma so won ajija won eyin tun eyin o gbe fa won elomi pe ki won ma lo o da se bi te ba nbe laye ni be ba si laye mo gbogbo nte wi yi ko le toju yin sele oni idi e gan re o to fi gbemi lenu iya ele to bi un lomo oba to ni wa mo sanu wa gbogba wa bi omo patapata je ka won mo wo ya re o mo se won lomo buruku
0: amin
1: mo se won lomo gbaje simi
0: amin
1: se won ni omo tutu oju fun gbogba wa obi ele ita bi won ile ise olopa ti wa se lalaye o pe awon bi lere pe ise wo gan ni wo taye kasali nse o lewo ke bayi o wo le pe ko si e kankan to hun se o iwo n fese gbajo graphy aye kini o kan fe mo jaye fleri lai ni ise kan pato eleyi to nse o ti wa lakata ile ise olopa bayi o lai ti won ni awon te siwaju lori awon iwadii kan eyi tawon se lori re won ni ogba ti iwadii ba pari oh my god awon oni foju e bale omo to gbe mi lenu iya re ki lo fe mo se lakata le ise olopa
0: oya mi lenu
1: o di wo nile ejo
0: kolohun oba ko mo fun alomo buku
1: ami o
0: eyin ololufe we ma lo si atarijara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni tona / fm 105.5 ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera
1: thank you
0: olarewaju jeli lat olajumoke
1: eyin
0: wa pelu wa ni ate ayelujara opolopo awon yen wa na ni won se be oloye olusegun ayankola
1: thank you
0: adupe pupo pupo ju lowo yin

0: Tamosunet, ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e, ti ko ba si yipada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Flash FM 105.5.

Ọgbẹni Rauf owo tutu ijọba atalu awọn ti Tala Madrid Andangula ti fẹsẹ loju iyen di ọdun 2032 iyen ninu ko ti Real Madrid moja agbokun sinbe o ti fẹsẹ loju iyen ninu ko ti Real Madrid Tale ni to lowo iyen fun ti tashale *347*1004*#*347*1004#. Abike egba ojo opo ti ayelukara wole egbo ojo opo ti ayelukara wole iyen www.cash.ng etun lanfani lati babe yen wole yen fun ti tashale ninu ko ti Manchester United gẹgẹ bi mo se ja yin ton e pe baba n so nipa Marcus Rashford o na lo gba ifigagbaga to poju yen ninu dije ti UEFA Champions League papa julo baba n so nipa current squad ele ti ko ti Manchester United ele ti won parade lowo yin iko Marcus Rashford iyan agbowo waju yen fun iko ti Manchester United o lo gba ifigagbaga to poju iyen ninu dije ti UEFA Champions League to ti ro ti ba ifigagbaga ile to lo bi 44 44 appearance oun lo ti ni en to tun gbenu tele ta le so po sumo die o na ni Matis Delight e ma pe yen ti koja nu ko ti Ajax iko Juventus ati ko ti Bayern Munich ko to di pe o wa sinu ko ti Manchester United amọ baba so nipa agba bọọlu to ni akosile ifigagbaga ninu idije ti UEFA Champions League ninu ko ti Manchester United Giggs ni o Giggs lo gba ifese won se ile to poju tori pe ti gba 151 game 151 match on lo ti gba iyen ninu idije le to de je yi pe ko seni to fe sumo eni to tun fe sumo o na ni Cristiano Ronaldo to tun fe sumo iyen Giggs Cristiano Ronaldo to tun fe sumo Giggs ba so nipa Cristiano Ronaldo 59 game oun lo ti gba lati nu ko ti Manchester United ni o lati nu ko ti Manchester United 59 game lo gba bi nkan se je niyan o ya ta leni to lowo iye fun ti tashale ta leni to ni owo yi fun ti tashale ta leni to ni owo yen ta leni to lowo yen tori pe akoko ti o ti ko wa ni papamora iyen fun ti tashale okay.

0: ma ewu ba bi o dara ka ma ka yojo ori wa lati le mo ba se dupe ni ijere ti pastor and pastor mrs adekunle peter ati gbogbo omo ijo comfort life mission international aja lagos branch ni ka celebrate yin sa baba wa ninu oluwa pastor adekunle epaphras baba mi o eni ti oluwa gbowo re se dasile ijo comfort life mission international to kari aye aye fe olodo mari darugo ojo nlo lati ti omo ida kuro ninu igbeko for na igbala han wa lati le ba jesus joba every 7th of september is your day sir pastor adekunle epaphras baba mi o wishing long life and prosperity odun eyi oni jasima e ma ko wa dele ologo loruko jesu olukede pastor and pastor mrs adekunle peter ati gbogbo omo ijo comfort life mission international aja lagos branch
1: egbo mi o ipade birthday ti nlo lowo yo pa yu titi ojo sunday yo ku tun jodun tin bo kini kon sele si o ni rere olohun ba ngbo iwo sati mo tele trend bi mo se on ran so yi e tun tun wa daju to ba wa di ojo sunday gbogbo eyan mo olohun kakakiri ni gbogbo sunday church ati ni wema ni o e mo wule le nbo nbadan awon tara badan odu oni badan gbogbo wo wa wema and gbogbo yin te wa sunday church mo ti gbe gbogbo awon kan te lo anointing oyin won ti gbe dani weje wemu ti na olukuluku won ti gbe ibe le ti sun je gbogbo apo rice te fe iye to kaliku nilo even te momo lu ti en nilo won ti fi ranse so gbogbo sunday church wa ni gbogbo bi ta wa ibe lo kaliku gbogbo be won ti dana a dana wema na so is a celebration of life an eje nfele ikun kini kan be ta nse lori facebook youtube ati tiktok ati nlo nkankan a fe gbe olohun dide ni e sa mu iyo yin pade mi gbogbo eyin ti mo ti fun ni iyo lana e ja pade odekunle epaphras mi o ti so be se lo kan gba lowo ni to ba tun di sunday awon ti o ti gba ti won ma fun won wema laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live meet and direct odekunle epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle epaphras wa lori facebook wa lori youtube e follow me ago mefa abo 6:30 e je mo be lebo
2: mo be ni ke ni soro sa eyin ko le mo o se bi po to wa o ni po to daju to le wa aiti iranti eni ipo kan to nbe to daju yi so bo se pe mo ba gbadua oluwa mo fe ko se bi olohun won la lagbara ti baba imole bo la se fe yo bayi nibi ti mo tin gbadua lo mo ba n gbadua emi olohun kan ran mi leti ni o ni mo wa bi mo ni bo le wa se le bo o ni afi tin ba mo commissioner o ni pa fun mo yan olohun nikan mo won kan ran ti ni pe mo lo se soji ni eko ninu bi ti awon ni police college ibe mo ti padi baba commissioner ti lagos mo kan ran ti won ni mo ba ni in si wa ni number mo ba won phone mo kan ri bi mo se gbe ko mo ba mu fun oni oluwa de baba yi o gbe because oto ni ko tun ni number oto iwe mi kan tin je nkan kan be lo mi pe mi in le ri gbe mo wa gbadua so bi mo se pe le kan na o kan wole ni karan won ba ni elohun ta lo soro mo ni woli odekunle epaphras lati ilu ibadan omo wa kan ni nbe ninu ewon won si ni commissioner lo le ba commissioner so in we waste the time e gba mi kile si olohun na lo fi si mi lenu oni police station oni ibadan ni epo leyin wa oni mo nbo omo commissioner to wa nbe oni e fun mi di 1 hour nigba to di 1 hour eni yen lo pe mi fun re oni won mo ti fi mi le amen mo wa bi mo ni bo lo si sele oni ki n ti e to soro o ni dpo wa dpo station wa o ni ta lo pe ta lo mu bo lo se se o lo ni olorun ojiji emi na ya se bayi amen so mo wa pe commissioner e se sa o mo ni bo wa lo se je ti yan fi gbagbe baba sinu ibe yen fun odidi ojo mokanla egbon ti won so simple statement to je ki lo gbadu agba fe faya egbon ti commissioner ti bi wi o ni mo ti gbagbe pe mo fi yan be mo ti gbagbe pe mo se kini mo fi yan be mo wa ni ta abare ni pe nko o ni yo lo su merin be yo lo su marun be na wu e ba yen mo fe ke ke gan ni sa wa ni baba mi o si we ran ti mi

0: osu kesan odun 2026 ile ojo jiba yen ti mo bayi ati bo si ojo titun mi ninu aye gege bi onka to loyinbo bo mi daada wo odun ile yi ma tun pari lo oyi ijejo la nkira wa wi pe sese bo sinu osu kesan lo ne ta nsoro yi osu kesan ma tin da si meji lo emi ati o ma ti ku loju kan na odun yi o si bodo pari kawa na ma ri nkan ayo to ka sinu ade abi un ti mo nso oye o tu bodo fi aisan logba todun yi o fi pari bakan na o tun bodo wa bakan na ma alopin de ba gbogbo o ka ma fodun yi dun ka fi kan yi kan asi ko ti toto ye kemi ati oni ilosiwaju nu aye abi un ti mo nso oye ogun to nja bo lati aimoye odun seyin latodun kan odun meji odun meta opin adeba laaro yi lagbare ledumare ni na lopin deba tori pe ni gan lojo oja oja ti mi dire won na so laaye kaye to ba wa lori gun mererin agba nla aye la ko ni temi dire loni wo atani waye o mo awada bi ti uko a ko yi awon orire kan so kale lati kole orun bo si kole aye bi se nu awon orire yen laaro yi
1: mo di ba mo je ton da gbon mo mi jade lo emi ti mo ni mo bo ni je
0: segun te emi ati e lowo
1: komo ti asoda
0: ase yori je ti wa latoni lo
1: mo sa so
0: lo si waju je temi ati e
1: je mi ka wole
0: aseyori ati aseyege leta ayo to nbo lona yi iseda je ko temi lowo gbore ayo ti mo ti fe ti mi gbo ti mo ti nwo lo kan je kesu atayi o gba danu lowo temi olopa awon yen ni won ti nda to mi tori pe akoko to to ye ki won ma je won mo ti ko ba to temi ati o je won mo nu aye iko ni mu wa ku gbo se ta se lori idu aba won je lori idu ifa ni fi aisan je won mo sami ko gbe to ami mi gbo awon to mo ngbo mi loju won la ko yi mi je ayo gbeyin re fe nikan kan yi alagbaja tun pada sorere nu aye ogun ni ko je pin tomo temi ati gbogbo eni to je pe on sukun lori omo lasiko yi kada de wa yo nu omi je yinu fe rin ayo seni kokan wa lenu ona ti kaluku bari ko gba ko fun ma ni ipenija ni ipenija aye wo ti dopin lataaro yi lo na bere si di asegun si ro na abayo oju osi ni ti wa ise se wa ko ma di se na abayo la fun kaluku wa o ti na ka so mo elomi pe lati jo to tin ka kiri nu aye elomi ti do nise nu aye kan mo mo ise na ni oun na lo lokada oun na alaje kan la ni ba won so de ti le ba tun ba won ta ogun e fun e ku pe ku ati payan payan sibe sibe na nko kan na ni ni gbogbo ise to ma raye mo wa

Ibi o si ngbe sojo. Ibi o ni gbe sojo lagbare Eledumọ. E pada wole baba yin wa. Kẹru ateru wa. Awa ta wa nle ni. Oluwa da kaluko ti wa lọdo. Be ni ori lagbare Eledumọ re. Gbogbo nta awon agbalagba ba gbianju kan fun lona kan abo mi ninu aye Olorun. Pase si fun wa. Won ti gbo opolopo laaro yin. Kona o la fun kaluko. Be ni ori lagbare Eledumọ re.

fati fa lowo goke ola dokun ran won si kaluku wa anu ma wa bakan na mo ti o bai di woyi odun to nbo so ton si kaluku ko ti change gan o ti to wa alabosun gbe ni o lomo do ode ka wa na ma dogan ojo ale ye ni ori lagbare ledun mare ni kan o gbagbe amo ko won na lo wa nbe. Thank you so much. Ma binu awon po laaro yi rin ajo po bi ta fe ya si se yeyeye. Je ma sun wa rede wa lo sabala awon to fe dupe waju eledun re. Awon yen gan tin pe wo. Awon number mere rin re. Number lupon omo ti jani ti kalara re. Mesa la man shile la bala. Number lupon omo ti jani ti kalara re. Si le pe number ye. 0710 69 493,000.

0: Thank you so much. Oluwa ise. Oba tun je ka ni eri ayo lo si ose. Ji awon to ti sun a ti di abala ti mo ni fe si julo. Ni ka tun jo te ti bele je. Ka tun bo ipe awon ti adani waye ti gbe callu ti won. Ka ba won gbe gba ope. Aye gba mi ayo dele. Bami eku orire. Gbogbo mo egbe rin ajo eda pata. Congratulations lapapo. Eje asun si waju ka tun gbo dende oro laaro yi. Olorun o se. Ojojumo le fin dara. Tose toro le fin sise yi. Ose ose la wa lere ayo lori eto yi. Ohun ti agbara gbogbo omo ede eyan ka agbara ti yin ka. E nlo irin ajo eda. Lati mo ona abayo ati lo si waju ba opolopo awon eyan nu aye. Gbogbo awon taye ti ro pin pe won o le ni nkan mo. E pada fi ti won le won lowo. Eledumare e se o. A dupe ile ite se wonyi e ma gba towo enikokan wa na ita wa na nbere fun ni ka fi le wa lowo ke koro oko kokoro ile pastor jikalu ko firin ajo lo soke okun gbo me gbe rin ajo eda ati rin ajo eda ki ta lo so pe iya egun ogboyinbo
1: Ase ni to le sobe.
0: Ko se en to le sobe.
1: Ase sobe le ko yin.
0: Oyin bo gbo ile to wu na.
1: Ami no mo. A abi a lo se ti o lo si Amariko lojo si.
0: Amariko.
1: Emi go wo nbe.
0: Ilo wa buru e ri pe iya iya egun ogbo oyinbo.
1: Awon ajesi ti awon agun ti mo kan. Awon ti mo kan. Ta fi gba
0: sabuke.
1: Emi go gba shevi nibe. Aisha ivi go wa ni ara
0: sabuke. Enu awon certificate o gba.
1: Ena ite ni wa
0: nbe. Ena ite ti wa nbe. Bibi ena wa nbe. Se sa ni mu yeri te gba lohun.
1: Ena ru se o wa nbe na.
0: Ah, SDP nko.
1: Ami no ni mo gba. Emi no ti gba.
0: Eyin yen wa nule o je lo ye ja lo e dakun tori Olorun.
1: Ami iwo ni.
0: A fe ba won yen dupe o ya ja ma gbe pe lodo che ka bere lodo che me. E lo e ka ro o.
1: Egbe pa ro.
0: Yes sir. Ko gbe ipe.
2: He. Ami adu pe mi.
0: Oya ija wo awa na se tan ki le fe dupe le lori sir.
2: Yes sir. Eh adu pe lo ni awon le fi na se tan. Ele nda wa ti nlo.
3: Adu pe.
2: Ele nda.
0: Ewo na awon ti bile yen lo te gbo lori eto yi.
2: Ibi awon bo je to won bo na ni.
0: Ti won
2: bo ni bi ti be.
0: Okay, to won fi sile le wa lo.
2: Bile to gbo yibo.
0: Atogun yibo na.
2: Emi.
0: Abayu abayi dupe ogun to senu aye yin o ni gori mo sa o.
2: Ami ami.
0: E ku orire o.
2: Ami ami.
0: Okay, fine.

0: ti ko ba mi gbo atest yi se ti mo fe fisita yi ko bo dada o gbo to sele laarin ose to koja yi
1: aku jo meta sa aku ise so mo dupe ni

0: ani fashe odun yo lagbara po oniwe mi ati ele lagbara lowo eledumare eyi to nbo
1: adun to nbo yin
0: adun to nbo yen eh eh ajo mi yo lagbara oh my god
1: irin ajo aja yo ma du ni
0: irin ajo kini
1: irin ajo aja ti an se ni
0: o je pe aja ri ke na ni ni ajo aja
1: boyi
0: Asemi ati Anita gẹgẹ bi ejo to koja lori apata eleyi ti o ba won nipa nu aye awa o nipa re loke pe lagbare eledumare sugbon won na ma joko lasan ja jo gbe body finally mi eju ko ni werin ajo eda lowo ati kini ati ikeji opolopo nkan lo yanju labe ode lai lai logun Ma kan je ni ti o ma fo soke lojo kejo kejo ti o ma bo lope dupe. Won na je ko ma ra yo ba won na

0: Yes, ma, I'm going. You go need my grace.
1: I'm going to do.
0: I'm going, ma.
2: I'm going to go to the house.
0: Eti kan lo kokon dun abi?
2: Ah.
0: Iyan to bere, iyan to dun melo te ti akoko bere si dun.
2: O ta to do bere si dun, o ti se ni to ti se do da.
0: O tun mo si pe o na oju bi omo odun mewa lo te ti e ti kokon bere si dun.
2: Ah.
0: O ti da ma, awon agbalagba ti gbo. Ti eyan pa, ti eyan pa mo wenu, oni gbo un te eyan so.

0: pa phone yin e pe ko ti e kuro jere e ko legbe radio yin ka le fi gboro wa ye ko so koko e lo ta lo wa nbe
1: hello sir e ku to
0: yes sir e seun
1: e gbe bebe le ti awon agbagba ni ma duro ti agbagba lo
0: amen le di mare
1: ise ibi ti eni e so be tan
0: e
1: gbe ni ko ba tun ka won so tun to amo se won ma se je ni abi ma gbe ni
0: What to say? Hello, I be Caro.
2: Hello, Caro.
0: Yes, sir.
2: Can go, sir.
0: I'm going.
2: Okay, you come here, Ahmed. Okay, let's see. Labekuta,
0: yes, sir.
2: Baba, don't go on this trip again. Jerry, won't go on look when you book for more TV.
0: I was like,
2: won ma ba ti ri ta yen ba tu gbera o yen se ni abowo e o ti le gbe tin gbera o lo wo ara
0: e ko la
2: o lo go da won wo ara to ba de ri awon yen ko lo so situ won ni awon machine kan fi ni wo ara fun yan be o ara ya le bo si wo
0: e se
2: o yen be yen den ti mama o n be le kan pe ise kan ti ininu yen pe nikan file bawon baba ma sayin yen ni file
0: okay
2: baba ma sayin mama e de tu so le kan boya e gbo won ni e se won si wo e da wa gbajo
0: agbo won ti ko si
2: eh eh
0: a ti gbo sile
2: nkan ti mo ni pe sage bi
0: owo
2: ti jani
0: baba mi
2: ejo abekuta nvile ni wa
0: yes sir
2: se ra fa ma sayin e
0: eh
2: ti ma le ri number won inu mi adu ito ti odo mi nbi ni be yen
0: eje kile o mo eje ka
2: soro ejo yes sir
0: eje soro laaro o se wa la e ti gbo e seun okay ka se okay, oh.
1: So,
0: hello, I'm here, Caro.
1: I'm here. Oni ni ki o ma gbo mo gbo loju abi ko won ma sayo loju to to po abi ki won ma de
0: o okunrin ah o ti e ko ti ah alakala nlo to won o je o wi de le gan